Eva no no dhuwala we moro kopele yo. Nyitomu dhuwala we hiya no ndre kopele le ula. Henko nane, no urani mi guru. Na dhavye ni holi lihemite kusani hiku nana lelo. Nemu yendhuwa nlewe e kopele ya yomuranyu wo. Uridi ya wotepa. Na aramana kwe nerupo ipula. Basi ya pame nori. Okalava moza. We no na rakin halawi ni pulihe mite ko ha ai kale wala kano khuipi ah athana ho ndre va mo hava vo ne mo polo mo ha wa wa da da o pudi ha do lo ha tan hi kunna na lelo ma kanu le man thawo a hote pelani e a hote pelani man thawo Yo te pelani muhingora we kina muhia ajje isavula aha kanula hia ene merera we tia pama omorhunya wana we wasa wana we wasaka onsane muhaye ene wana pana we ni morhunya paran hikunda na lelo lone na arken na hala we na pulisha yele no pole la huera paran hikunda na lelo hanka ama ya lord japia I want to bondia asin nani yana miwa rad Mozambique ndeva moza tumia na lord shukuru mla kera pome la machwapo ko wiwan mitoko otheo mako chwelo

Wali kosta si valani matala ma mabalo tena ni vruana misa mabasa na no, bagatha na dungu ijikani belua mpiki admio Dumisa Cornelio ntamagalaga kumina moda sabwa nami talama kumatano na mindi.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikorita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamu kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chima kauliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berto ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kene mela la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe. Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaveasha wera sisiano muje sosipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni sosipasha ukalosha no chuta.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olyasu ununa saa sina melukulu kusothene. Mia.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulan. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Kii mwanaku ipra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuruni berta ala kono chima kauliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
2: Berta,
1: berta, berta, berta.
2: Kine mele la wira weano berta o kanyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenanto olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwera sifiano, muge seo sipasipasha ni ikani kani. Mukaleo ni murecheleni, so sipasha, ukalo.

0: Miselu za Mzambezia. Akuda mpala munisipali hapa Nova Chiwabo, mpala ubunu vitonga Okawa, nona airoma ologo cha Mwaku, obule mwabale amfuna owete la meringo tithawa mange ni opigithea na vina Suzu na Mawani. Maligelo enerma dima ya Misel Mzambezia na miyo Domingos Alberto, meso adupano di Jaime Alferes. Ninati na muselubu onloga ya akudampara konsel municipali vachiwabo ovano nombali ya Zambezi andagana dhopado wa dhamuruda muruda pavaromi uyowila. Bambu wa promisi ya gino ya Zambezi ya piu matu onokoko medha nyaizu ote na mitukuma na dhoti ya otiana uyowila warari evi mazu oodha na omodha na uyuwana na wa amusambikanu weda mumodhani ochechama makatamio anzuzumia mawaniwa. Piyu matu wan logesika sabu dunikuwa tinogurue va mutiponi ukosile padi wa mtugumanu waku da adivindishta setimudia. Mamba wa Zambezi ya piyu matu iene onone ya wila nona mitugumanu dhika na etumo endimu wa badidi mwa dhinkoko medhani na vina mikalo dhotame la weda mumodhani ukurumuelana na uyuwana na wa amsambikano otene. Papa vandie akumeza gawila awena na tie mwubwelo aba inofanyile wale ya vivadidi yowi Mosambiki ya akale mufaseani. Musongorali wa Nikuru na akuda na Sonju Nidaesh. Aba aganani la mikalo dha mabasa Olima na Migelo. Musongorali ya Deborah Katena. Iene onoone wila jamaka maka warari wa vadidi manonelo ma asunzichi yuwila avodhege otola tola mikalo dha maka maka dha mfanyela okamitha na egumi na unuwa na egumi mwa anamawanila buya Msambiki. Nona, ava mwonelo akosie sika ichipo si apanova chuwabo, vamutiponi uotamilo nchoko chelewa na mikalo odhodha na egumi na unuwa na egumi mwa anamawania. Mutipo wabu wa unochoko chelua mikalilo dhingi mwa anamasunza yowila awarari evi odha na manonilo okami yadhanana mwani yowila achechame onyoa wa atu unonia masakabano. Deborah Katena, yene wanloga yowila nikurundi nikami yadhana vilo dhilabo dhokobela niloga na nikuru na akudafau. Aba anotamela okami yadhana dhilabo dhotena utiana dhinda daga mabasa otamela unu ya elabawa na manonilo makamaka na anamasunza. Panoni yewila bale anwara riwaya anofanyela vina o zuzu melaga okunga mipala za masunzo zindimuwa na warari ya manonelo yewila abene ampuli ya masunzo awa akali atuvina okamitha mwana mawani enji mikalo dhounuwa na egumi. Musongoro limima ya wampalo unangala za mirabo na uchinje ya masaka adhertu aramuji iene o ilamula ya wila zino kingi wa miparadhi na mindi na mlingo tiseni nangala za uchinje ya wa masaka na mirabo nona esi mlingo tiseni kungi wa nikwati na namakura na maganja da koshta pa misa jina Zambezia ninga unoni liye musongoro liudu wa mpare nubu nangala za mirabo na uchinje ya masaka Ameriku aramuji unoni ya wila pa mubuelo antamele ya wila afie navi na walari yaga mikale ludofia na mazu ninga aba mwa ana mwa wane mfanyia dhipa ludoti ya utiana nona na makata miyo anda gaone ya usogoro ondoi au chingia wa masaka na chini no padua nona jamaka maka na mwa wanabofidhu wana mazu ninga aba bomagwa vene yowi achachame ge makata miyo mengi ampati wana mwa wane ankala mpule mwokita na mpule mumpatuwe cha makata miyo ninga abene amunyeri na pebo dhindi mwa na makata miyo mei na guwa. Da ena mlingo tisa zikungi weni kwa tinamagani da koshta na makura, nero kamiyadha vadidi, nono fiedhu wana mpaga nyuesi ana mwa nivo magu vavene na makata miuvina anda gawapata. Iene, ono ila provinsi gini ya Zambezia, nona jimodhea vini mfanyue cha vadidi, mpatue cha na mwa nina makata miyo na bau chinja wa masaka ninga pevo, ni mwa munyeri na makata miyo mena guwa. Papa nono ila nufanyela warariwa na mlingo tisa zikungi wavi mu Zambezia. Ezali dhoparo dha muruda muruda na mewa, ovano ntowela gana muse lubu fukule unologa ya wila, akudampara konseli municipali vachuwabo airoma, ologo cha mua kumuabale nona amfuna ya wila, suzu na wa ponukalti na musinti na makashdibanyo, yowila nwetelwege mpara ubu muswa omagiwe, mungafu no sengi dhuwa suzune nenti ninda mawani. Dha ene, akuda empresa anedia mabasena ba okosa oyesa apano bachuabo nampala konseli munisipali anokomeza wila ana mawania muakubu ongalo kuchuani bowila awarari yogi mabasena ba na vina okosala oyesa na usanyidhu wa suzu nchi nifuna utambili waga mumpara na mwine mpu munga sanyidha esene dhimbudua mawani mwa niloga manji opigithea na vina esile dha musintina awe ni analoga ya wila ama mabasa ologo chua romile mweri ovirle mbe ni mua kuya onlogo chua abaya anamilingo titha wa dhindwa kaka mwene mumpana mwene mpu musa nyithu wa suzuni nenti no wila mua kuya onroma miliau dha konto mitana miraru dha metikali mpaka zana na makumatano mbe ni obu waku nona onlogo chua na mikalo dhadha na mawania obe mipara dhoti ya notiana dhindo wana nona suzuni nenti ni mpadu wa mumpara ni mwa obe takulu jitakulu ya ana mawani amfuna ila melingo tithawa dhiwe teli wege uwi zungu inti ndwege kaka mwene na suzuni otenene mumpara mwene mpu musongo liwa mpara ya obu muswa unangala dha oyesa na mikalo dhokale ya mwana mawani mumpara na kwasele municipal hapa nuba chuabo Eduardo Almeida yene onloga ya wila Melingo tese tungwe ziswa, ya maka maka ya enfunea juwila vugule makata miyo anoni aga mawani, odhala wa masintina na makata miyo mena antepu aga atutaga makamaka ansaka na muzogwe. Aweni amfuna ila walari yevi oyesa va chuwabo. Ninga epari yoroma, aweni anloga ya wila, mparobu musa onsenda nona suzuni enti ninda mawani na mipara nizina zoti ya otiana. Awene aromile olaba na numbesi zimfanyia varvare vasidadi ya nikwati na chuabo. Agamale vasogorova, anele vina odhuwana vima basaba, mawani, mwabali amfuna wila suzu na wa ninko sani penda msinti na ube makashtibanyo, ndwege kaka mwene nona mwumpani mwene mpo msinye dhuwa suzu nenenti.
1: Primeiramente, a taxa de esgoto é uma taxa que é muito importante para aquilo que nós chamamos de higiene e saúde pública, porque lá onde o ETAR foi construído precisa sempre de algum valor para comprar o cradleque, comprar alguns detergentes, esses detergentes que é para poder fazer a manutenção e a preparação dos resíduos líquidos que vão para lá, que é a água negra.
0: Mutengo yobu ninga mwalo gilie, bowi onlogo chua makamaka angani ya gana mpareya wa mabasa, onfuna yowila, esele di mpado wa mwene mwale, ninga suzu ndoege kaka mwene mpane mwene mpule. Obevina vasogorova, mwa kubu nlogo chani bowila, awarari evi unu ya mparobu, na vina, avode owete lavi mabasa yaba, mirudani dhote ya utiana, yowia na mawani vina guwa, anakane vi makata mioninga aba, anapataga makamaka sakana mzogwe.
1: As pessoas devem pagar por causa do processo de continuidade. O que nós pretendemos é que a rede seja mais extensiva. Nós só colocamos na zona cimento. Então, da zona cimento, precisamos de estender essa rede para as comunidades e outros locais.
0: Eduardo Almeida, Musongo Lewa Mpara Onangala da Oesa, Nikwat na Chuabo, Mpara Niwa Conselho Municipal. Anamewayu nifio magumelu wa mise luda mzambezi. Ampu niloga moyo wii. Nona kudampara konseli municipali. Aroma ologo cha mwere ni ovirle. Mwabale nona amfune wila mata kulumawa. Nona mfie mwilingo tisi dhingate ba suzu ninko siwa mwini mwalepe. No masintina obe makashtibanyo yowila vuguliwe makata miyo antotea na osazi na vinagua. Ofumbu wa mareda ote anotiana mawani makamaka ni kwati na chuabo. Anotiana Domingos Alberto na Jaime Alferes.
2: Miselu Zamzambezia.

0: Dabuno nifuna niloge muselu onapata anamudho otene. Medelo adretu mwilaboni. Mutu di mutu, onsunza medelo olelea, onkala mutu we barbari, ororo melea, na wazelu mwilaboni. Wila ntanalele muselu wa dabuno nikana au biu eli. Bali nyanyi Paula Segredu wali na masunzia oprili nsaka nae no laba. Na vina mamba alimwina onanzina na Luisa da Silva. Makanaba ni Roma na Paula Segredu. Ontiti mia ya wila nlelo ni Roma Vatakulu.
1: Nlelo na mwana, ololi mwana ni Roma Vatakulu. Roma Vatakulu davia. Miunga mai, tenki dimlele mwana ga, dimusunzi ya gathai. Ndavanya na mambesi, nomari la olijeli. Kaligela bondia mama, olijeli bondia papa. Wakala wakala, manuwa ya uroma ya mdiwa mangonovi, bondia manu. Kako salamu ni mwadhabu mala nada, tenku mwilele givi, marabu etene, porki. Mwana di mwaneni, Vatakulu poduzua la hiyo nolijela na mambesi. O nolijela na mutana gehelo shkola. Uwa gado wago shkolo unopaganya. Mama medi ndo shkola. Uwe wamae e. O papa medi ndo shkola. Uwe babe a kado shkola. Porontu. Agadaga. Iyeno agado kulo shkolo unotukula mudhidi mwingene. Agadaga. Aga mfanya babe bagilatele basikansu. Ni tenka mkose davi. Amuligele.
2: Amuligele.
1: Batardi papa. Babe batardi. O sunza deretu di sunza. Babe akalukana mudhidi bangono vi. Kamundi bole akaderno au. Mwana unotukula kade nombasano, unumulagia babi unuangana. Yene mwana unudua gadoa, kalabasala, ulivali mae, amuligele mama ya, oa kalamkuzinya, unutama gadoe, anti odoru lagu, pando yo muligela, mama ya he, opa ni muligelie, papa, papa buwa tarde, mama buwa tarde. Agamalavene pando yo urulagu, dae do shkola. Daene, bamukaku sa malabwene, malabwene, malabwene, ija malabwene, soti edaga wila, yadi musu nzia nzilo, serakene kanziwa, kana ziwele bu. Jandelo nto ja mvejo uila kala nelo ununyunga. Watakuluba.
2: Nuna ugamsunje za wene mikalelo. Zifuna ene weda na vina ondoe.
1: Mikalelo za weda na ondoe. Puriku we ugamalo da wene mwanaga da wako shiko ono madela. Mwanaga hapo da wani murampani ukagumana na mtu mundi mwa tenku mudi jeli. Mwana unelo guza purika ae mwa ena hapa. Amve dade tete na ziwe. Agwa mama mede mwige ni mtu mizile miyo. Ndawe tenkuluka, omuli geresi mutu umuzi uleweyo, porque muti odo mundimua, maju, ja edadi ya ya endimua duki edadi yo yao. Muti odo kane edadi yaga, ogamona mutu doa kalamu yano ne edadi yaga, jo uo ubwele ula odu, one edadi ya mama, entao mama vina. Unokuwele wafatakulva enga mama, entao tenkumuli gele. Akala mulu bwana vina, odu mundimua, one edadi ya papa, entao minu mkosa davi, nomuli gela porque, batakulva apano kana mwa.

0: nangamio mulijele ke batakulu wa mulijele ke murampani ogado shkola vino mfanya pursoro no mulijela mfanya pursoro ano mulijela
1: tu ovuzela onimvuzela mutu bandi mwana omvuzela gamundu mwa obe nkala mundu mwa kugamara mulijela onimvuzela mkweba
0: mwana aga mulijela mundi mwa mundi mwole tenka muzele mwana wa mugumi mwana da mugumi penwa penu titi ya opo penu avu o penu titi u. Mm. Tenka kare mundi mwa. Ba muro mwa omvuze lani. Mwa noli. Mm. Porki mwana jivezi kankana ejiwene yubwene jo wila di mvuze le. Titi yodu mulije limi. Mm. Agora agakala mundi mwa baga mvuze la mwana. Porki mwana umuro mwa mulije la. Enta mwa noli eja bagonua. Unuziwa wila haa. Mutu uga mulije la yenu no mvuze la. Enta mwa noli unuwa kana ndelenu nito ndelenu nito. Pronto okala ndelenu na ye uidagana.
2: Mambali Luisa da Silva, onologa monelo ae, makamaka nlelo na masakabano.
3: Wale ya kala na esensa, uwe mbuzaba takulu. Mukwa uwe mtambila direto. Purukatu uwe nene, enlogo utambila umpiela. Uwe mtambila kwa umpiela, utambila otea. Uwe mfumo na mukwa ufia batakulu vao, umutambile na respeto. Uwe mtambila na respeto umpiela. Majuvane nufuna ditambilwa deretu, mfanyanga apiendwe.
4: Vayu
3: mana kukwao. Pronto. Majutambilwa wa deretu, uluwe oteni. Meji muga mfanya mkwao. Umalo kana oja wae. Majine kautambile deretu. Kantea. Weo ulimule deo noja deretu. Weo kunja deretu. Agora we paroja deretu. Mkwa utambilwa wa konversar deretu. Noseke. Iwa oziwe la yeni odu kana. Kukukana, oh agadiva, akalakana, pronto. Agora uva nene nada, weo, ate uva ana vino otiwa. Porque dale jinayo, dabunatu kamba ana. Uwe hapo napuye mwana murada wa mungini ngini ukodo uma, ule nnozo wa vizini, daku mbilekan uva a. Ejo vino kwe elobo, enkata mia, mia daka na ava amio. Maebelua weo kufaye. Usinau, unofenderea. Umana ndo kala mureda, Agada bela jikumi dejele mvai leweo vina. Porque dabuno dilo dilo tiano tiana. Di tiana di rucha. Mie podu pia. Todo agora uo gamba mutu. Ono ova. Ona agaja. Mwana oka na febri. Mae mdologa nada jikumi dejele mvai le dona Luisa. Agora kumida mie divaile na vontade. Ula mie naponye. Dava yaima. Aje. Dabuno mutu ono ova. Porque iyo mpumpampampu yo noiwa. Din logua. Okana oku wava ile loe nifigu mwana. Omvaa nifigu mwana, mati ukala mreda, nifigu purkujile nifigu, poronto ukala makani. Ula mwana kakagabulele, tinifigu ntile, nivali. Majiyo kanikafula taene, purke wale, ogawedona mwana, wanku weliwa. Agwafanyatu bagaja. Karomo dhano kuno wa mwana odo. Betukuluwa kale kuru, akalantaba, na nifigi bivuliwa. Fikuelo bo kwalkeru mai we avina waja ka manavi we amundu
4: na bale na mundu mwa vina
3: we vira mundu mwa wanja to ugadabu mama nje mai one na vai wa zaweni porque mio de uno avangono makuzi dona porque mio kuno poduloga ma mio de uno makuzi mas basta yo vira egalogwashi o lomu na da ma sovaristo nga mwana sovaristo nanko eliwa ovai welo bo kwalkeri yero gada yo ni fina yo ni doro kulo vega Mashupapa nivaiwe yangana yo nija. Mashupa nene noopia. Mutu wakavaiwe lobo bela odikela droga peno. Madroga bavina dabuno opa na mio peno. Porque dabuno nanadale igatabwa. Porque yo naka na tempu yeo naka na ima. Mwana havizi inyo wakadofega. Uwe kwa mvai lobo yeka mwana. Wanda la estera. Buava odu vangono. Mwana lo takuno mamanjo odhoa. Madabuno noopia dimvai. Peno ne, nga mie dabuno kana ima, ofia vatakulu, eso nloga ivana mia naga bala ima. Agora peno aima, agora dabuno ningavuza ele mamurudani, mutu agakumbula moto, tenku utukula nikalana otima. Ozo ena, yene bauvae otida. Agora so ne, dilobodin tikania. Mie dinozo avizinya, dal sensa, ha? Difuna dikumbule vomoto, yika nuva moto. Tengo zono otukule nikara notima. Uwe zo wavale moto. Akala kunafo shikovani vaa. Uwe kunjavo. Wewe kala kuna
4: foto moto da mnoku nkumbiro.
3: Da buna moto kunkumbirwa. Si nozwe la vida erucha. Majon rutia dio. Iyo natu dio rutia. Vite erucha si señor. Kada mtu olie kavani vi. Kavondo ava mukwae, kavon kumbira, kavoila mio no seke. Soki vina gelo boini titikania jiji. Wono kala vizinyo wa mureda. Majvizinyo ne chaya vina kanuva a. Majwaga wa vizinyo okwa. Unotukule tele amboga. Unotukula kobiri. Hula wa vizeliwe. Porki yene mureda. Ha, yene okwa. Majininga mio Luisa mie dafuna zaidili mureda. Ha. Mutu aze. Adifa mio murobo. Dile mie dikana reseta geji. Kadina murobo. Kadungodo gula. Mutu ule bauva. Budwabu gula murobo hao. Buzabu mwa. Egumi. Agorondi vaniyo. Badimalo kwa. Chini. Hiyo vina nao nane. Wepo kala mreda. Ajweza hima kanuro romela. Anuro romela weo gakwa. Weo gamalo kwa panda nani kashau ya senti tali. Brake. Andele na nani kashau ido. Tenku zana. Miyo damunya. Akala dinoma. Kadima. Akala nusa. Diviveri. Mie diga kwa.
4: Dikaleo.
3: Dikaleo. Porque dikane ni dikane kumi majio jone me miyo meka ino dirabulia vadidi yo ula mie limureda kavo ula a chae jumwe kavo yo ula akoroe jozo no hospitali kavo agora podo ila mbona dikana kanuva a agora dabunova ni na pawe okwe wa mureda avizinyo anoda na mbuga avizinyo anoda na mie dano na wale va falsimente nkavajiwa Vajiwa.
4: Vokivikuwa makata miyo.
3: Vokivikuwa makata miyo. Vajiwa. Diposh. Uja wavina munga yolo kwa simiteri wava wanipala. Na munyu. Busura. Parula atu wakose na avi. Avie murima. Akura dabunu noona mafalsimente tene nga festa. Te woga kweluo noova.
4: Ula najie natu.
3: Najie natu. Iyo noova. Ula najie natu. Uono ajia mutiti na mutiti watu. Uwe bumalo kweliwa. Nada. Majabunu kwa kweliwa wao noova. Makatame kuno do wajudariwa. Peno dabununga di aile muzuguni. Wale peno mina zimana peno dabununga. Maaba asema mina zinge mana. Aba asema matabwa. Detede nino guliwa. Wao kwa kweliwa jao noova. Gula apa ya badilo di peleka miyo. Najiani adilo di kamieda. Najiani.
0: Yede lojio mamurdani nonanga. Embedange kweli. Ekwela wene buruke dabuna ima enubwela ni oleme kanimu dijela kanimu ziwa. Titi yole nkala uvi, titi yole kele uvira, uvira mudila awame no mziwa nimu dijelele ni kanimu dijela. Parale eji wene vataku luvina. Onomu ona mwana, na mwana mukwae embeji uila na manu o mana, onomu ila weyo o ndoga nzina nae. Akabuduo kwa artu pode amoni, babe vino nubuduo kwa artu, Ate ono mtu kuma babi. Baba kamanga banuwaba parari yene bavira. Ndele nanti. Muthi dhubuli iyo. Nifunanga. Nimbedanga ni kwede. Agora. Baniga kwede ana ndele nanti. Iyo anu anyonga ni uya. Porque ani uja aga kalabawene. Porque uzu wala batakula hapa miyo. Nifunanga dikale vunga damundi mwaya. Nta papa lebankala ani uya. Aga venya vumambesi. Bagada mati. Mabasa baiti daga wova takuluba. Agada swa agada onogilati. Agora mgamuti yedebu doja jamakani. Mvedanga mwani na unamwani. Mwana jada mwana dinka na guru vadidi yoloka. Mkodeni nduko hela doja.
4: Apo mabasa katidile.
0: Mabasa katidile. Ulovenye ulodo abo abareka mduraeka. Mizatu kulebola elodo wakwai. Akala jove. Okana talibeji daka makumeli na tanu. Agado andu ata melemoko. Mwene mwaga, mwaga, mwaga, mwaga, mwaga. Pronto. Okalo ugonawe no titelo titela. Ure no nye urigino. Urigino mamuma lodo. Omunda o mamuma lodo. Mabasani. Nibanya kumida bada maloko sabi.
4: Bada malo
0: piwa. Agado bado jade ni malo piwa. Mbanya akala deba meza. Ate kambuza. Kambuza vila kido. Doje si dila papa. Po maloja kambuza. Yeno ntukula parata weta pronto noja.
4: La bontu tukula pedula ya
0: babi. La bontu ntukula pedula ya babi. Agona wala pusula nanti pituza adhili mwote ngini. Iyeno otia o wetelokule o tukuleji ya babe. Wangana mpituleji endi mwa ya kwelwe babe. Iyeno kumisari kuja kamportari.
4: Kamportari.
0: Uwe wa mama ya akala ulozuzu mangutida mabasa. Ogadha mfanya pitula endi mwa. Omaluja. Mfuno mkosana dhavia. si yeno kosa nziro koku mnyanywede nzana ku mnyanywede dabuno pa muno mnyanywela si mwana amalovira
1: kuloga omo amelila mwana okali wa malabo tena maski bono ile
0: malabo etene mwana kanunua mwana podi atene akala mulobwana mwana mulobwana omo nawila omalo sunza mbwino mutamira mwadi otela apanono la bavina onkala banu vai vene bo banu ba te podo ko sa dele bodo iziba do imu zivela mwadi we akala mwadi ole muenya we no da buwadi lai ngama no rodo kutile angana yangana nga o di bada o di ruana o di fane o mwana we lunda mie da kana mabasa da anda tu muyala agora da buno eno komsaru loga dile bodo da bure badidi mbedile bodo tile mirimani maga kadiri modele tu jodu muenyo no wadi la we nga nga nyezeli wewe mnyezeli yena wole mwenya gadaka uwadele nuwadele anga mai
1: wama amelele
0: yene purki yeno la gabenya doa mwadele mama ya eja ankala makani atemura rapole bugujua purki abale ama mbala muna mwenya na anologa ima ni unotabua majiweyo nga mama ya e wamulo banu wamuna mulo banu wolo mutende mwenya nole weo gado ono mkilatela mwanaka murara ntika kada wene murara wea kalumfane mwana bagonda mwadhiyo bagasuwa dhubu wewe gamtukule ni onimtukula mwana onula kamiza akala toka miza anova wile na kusa enanya kuwe kufura uyelele mabasani onula kamiza ho gumtukula mwana ole mudwa na bali mama yaye bumkosa karamo tia guwesi kama amuye mwana udukumundi yeda yenu no mtota msoro agora wewe no nyanyu ujanyu abetebe na ate abale ana manda mane bagewa wila wono muru ana mwadhio kinkala murari nyu muno vevia iyaleo vevia murara Muno otwa murara ya weyo no otwa mwanaga murara weya. Tenka mulele lelo ja ndelo kina mudidi mudidi awila apa na apa ni malo mulela kana mulela majinata.
1: No doave
0: te tarebe bangomela weyo nga mai. Penu nokwa. Penu no uluvala. Meji mugo uluvala. Egano kwaga wila abela aliba uluvala ndubani.
1: Biblioteka.
0: Agora biblioteka muzeu. Egeno kwa ulo uluvale muzeu. Atu kalo zuwawila, ole, nigadwawane, yani gamukumbira, zeluiji, yenu noni panga. Nelo kanimala.
1: Nuna masakaba noni gaona ga mamurudani, nikalo dhukala, dhuiwa na nana mandama, ni niparana tintuene na nelo.
0: Niparana tintuene na nelo, mpwadu wadhai, miedikana manaka, wamuna mulubwana. Manaka ya wamuna mulubwana, ja, murudani, kani wananane na tuene jo ya agasunza batabwa ya agasunza okalanga yene ya mundimwa ya jawe laboja kani wananana tu uruvizinyu kani mulejela manda mani kani mujela akabwa mna manda mani mule kani mujela kani mulejela akalokana mwana ya bina muna mulu bwana wedadi ya yene agatwa so unuvolwa mukitado paru Jaka nkumbira wila mea dafu nanga di volwe di loge na muka gangana. Jombolo wa kintalo jirenga jae ja. Enta mpapele bankala makani. Ababa muka ya kanzivili wa. We wa mama yae kunkosa kunila. Oisode sode nkosa we kathikale. Agoro galogada wene akakananga mwano imfuna uiwa. Dinlo kaba bena mai baso galukaula weyo mvule wele nimpule mpule mukitalo mamkwao yene mkwao gadapo nimeloko takulu onokumbira dafuna di mkumbire mkwago liveneva agora weyo gadono la patu polu mfanye babe babilate niku nimuli jela unodwa ate okwartu ngona mkwa nyumbe jilo bagire kaya mkwao nyumbe jilo bagire babaleni podi oluvale poda akale amininu nyumba ajile jawa
1: Jaga fia wamkwa anuvolo
0: ba. Unuvolo wa ba. Iye netoka sunzile badidi. Iye no sunza badidi. Iye no uduwa usha udu universidadini. Iye no nuzuolo gengeleji. Ja iye no nivo nanga olivo eka. Bamudani. Enta papa lebankala. Ja magudumano. Magudumano. Ole maandamani ule na maandamani ulu. Aga manaka maandamani ule onoloka wila. Mwanaka mfuna kane nelo na bure purakazi ya mwana mkwaka. Ba ibe nevo. Aga kalaja. Agakala mayudu banu kama mayudu agamalaga mayudu
1: wana vina
0: ja bakala makani vina
1: baba murulani
0: wamurulani ja kabani wanene pura kazi ya nlelo noyeba naima
2: niko komezo gani ni nti ya nyuo wa ababi otene ya wila azuzumele wale la anawa na mikali lo zadretu wila anazuzumia sogoro ondoani.
0: Iyo tengi na koko meze ani na asunzi yaga wila muna mwede lobu kukale. Mwede lobu. Olijie ilana walijie la papa ababinyu agabudua mba. Ugeelo shikola olijela wadu wago shikolo paganye ugumana na mandamani umulijele ugaduwa akala uli mkaroni isha ondo apenu shikola ondo wivo ulapa ugona wila hii apa bagilati na miyo baitha mtu hundi mwa badite kambula wimera kavenya wapo bagilati liwe ovenyevo umbae mundi mwode ugambaya mundi mwa ja, ndelo nao jani nungunu wati we yunga mwana
4: atono wanganwa shiku mwana yolo
0: ono wangani mwa atatu anofuza na mwana yodu munani.
4: Manani.
0: Afuzwe babo porque ndelo nanto ndimuwa baditi. Ndimuwa inumu nui akutia. Wakala wa mwana ono unuwa. Na ndelo nento.
4: Mbulo kafina pa za mabasa. Ula ima enjene anduwa mpo weda gatha. Bangila tilo jabai zifangi lani. Mwato unya makamakana alubwana. Aba medelo kuno analubwana kansunzi wa mabasa. Basi kumenyu nofia na batakuluwa ya vina kafune dweni.
0: Ana alo bwana, anokalao batakulu, vanila, babi na maa. Ya odo. Odo muna muna bwana, kamuchi odo muna muna bwana. Wea muna muna kala do watide. Wea muna muna kaswa bobo. Wea muna muna zile boze tebe bakala muna muna vi. Muna muna bwana unu unu wavi bagewe chwele wila hina mpodu laba. Muna unu wavi. Agabe wako shikola, agora mama, agora muone to manu guweza eva pokele, katukula weka amna muyana katukulo zoe nuhoko, akadinyaku akadoa suwe, ufrelu waga, unuunu wavi, nejuwele unuunu wavi, ate, afie na pamura dani vai, akafeba mura dani vai, akalamadie mureda, deteze edhikwa, kanavo mtu, kavampiwa, akalakana vai manunda, tenka kuweli onyezele mtu ade apie, mbo manaye ade apie, yeno olive ni wukana mabasa. Ugila ta jivezi wakalodho mabasa ni olaba uyele ugilati. Kamuzo tukula fugaomba elavo makara. Batidia, bakuruwa murada, bagawa, bamukawela mwadhi olio ni mureda, o bagawela ana. Kinkara usha kambuza. Puliku ono imela, akwa dimfuno roma uvi. Akwa jabure. Isha maa mamba aludonko sesuwene. Kano mulela mwana yono mpa. Ono mpa, puliki. Eno geni mwono mpa. Wewe so konsigiru oswabia, so konsigiru tidia makara, fugao, tidia makara, opia. Aivezi, alo bwana ena batakulu bakala fugao, elektriku kantu, kambudu. Kambudu tukula fugao ye, bame wana pale baligari, kambudu.
4: Kambudu fritari nzai.
0: Kambudu fritari nzai. Aga fritari no dumea. Nzai. Siyene deji.
4: Kasunzile
0: batakulu mamai. So yene wana nzai na bameza.
4: Isi nipado sababu mwana kasunzile obi unkana manyazo, batakulu.
0: Kankana manyazo.
4: Kankana manda manale kwe mulu bwana ulaba.
0: Kankana manyezo. O muna mulo bano sunzile batakulu. Ba mama yae. Agadwa batakulu baya kankana manyezo.
4: Ono podu shela.
0: Podu bashela. Podu bashela ba venya bashela. Mwadhi ya po. Mwadhi ya nsuwa robo yene baga shela batakulu. Mwadhi ya ungasi ya moto yene baga tuwa farinya na wada. Akonabla iyo rage malofia ima adaga. Epa mie dindo adawa beti mfuna dindo mabasa ni ure malofia. Lokolo kwenye mwadhi ya kala. Farnyese dino dapada mwadhi yoku unkosa chaya ya unofundu la chaya mamuna.
4: Abela anona hamvira bagona. Kani nimbeda ula mwadhi yoku
0: sila. Abela anona nimbeda babuene iva uenele na ntumba patakulu wa mama yawa. Babuene nimbeda. Purkiwe akala nele na ntumba patakulu wa mama yawa. Kuvaiwe ukadhoa bugona vare. Manda mani badika kasa nyumetuwene ukadhuwa wendo waluke wila wabe mbwa mnu banonu nkosu wanga miudu wavatakulu kali miudu wavatakulu mulobwa na vatakulu onzi wala vatakulu uone mukamieda mwadie aga mukamieda aga mwadie onasunzi anaye
2: nuwata malila au biu e mwadabuno omlela mwana kaye ba e omabalia omusapela na oja omlela enofanyela omusunzia na ezindielo na medelo okwela, medelo andrio, awiwanana na medelo okamidhana. Mpaka ovanene nifio magumelo wadima ya muyana, dabuno ntanalele za andrio. Makamaka nibasa nina ababi, noa lila anawa. Noa tamalela au viu eun na alibonua otene anifuruanle. Mwala na miyo Juana Britu, mesuru mabasa Jasmilton Ernesto.
5: Mabasa amuyana na logo.
6: Antapulela dinim patamuyana mun logoni.
5: Mabasa amuyana na logo.
6: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezi ya Radio Msambiki Bachuabo.
7: Radio Msambiki Bachuabo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na Uriana, sou patroa, se la põe Moçambique ni la posso copela, venha no coca e província de Zambézia. Niko kala hun na hala wole li herani makalelo i provincia ya Zambezi ya raya. Na hala bano wala kanya vakani so patua sa i provincia hela ya va Zambezi ya. Ni wiriane. Moholi anikuru na varra makalelo e lapo i provincia ya Zambezi ya. Alalia wi anahalo paka mapuro meli. Mwepomayo na makura nepomayo maganja da kosta. Enahala waka viheraka analoko wi enawera ovarera ochinche ya wailukuluku mwe provincia va Zambezia. Aiwa ikankonya iha inahalo hiliwa eaka ela. Moholi anawila nikuru nenla na vare lukuluku mwe lapo adheritu aramuji. Olo chariki anchuna ni mwaha ola, wakweli hananloko wona wi ochinche wa ilikuluku, vanche nanaruha makacha miho. Enapachiri hanto moteko ola, wi akasopihe ni Malawi. Opa havo analoko ikonto sesea ipoma yopebani mkerekere wa provincia va Zambezia. Mpaka mweri wa neto na sese, anahala wakela mkavihero wa mahi oburia. Moselo walale iwa ni Kasimu Jamal, musatore poma yopebani. Olonchariki mweri wa netanu na sese, enahala uhiliwa mapuro kuminatanu, anahala okuma kamo mahi owuria. Wimuteku olo pacheriwe, yakenle mkavihero wa nikuru na ilapo satane, inakavihera anamoni nesukwa inaichaniwa unisefi. Epome naichonka mekaya omilanji, Zambezi ya vava, alalia wi akala ni korua inahala wakavihera ka atiana ni amavano. Uye pachere ompaka na koso. Moselo walalewa ni musaturo epoma ele o milanji. Felisberto Mvua. Yola, ole lihera to ariki. E kwa haya la yo pachera, akala no ikoro inapahavo imilio. Masana matanuna moha. Seiha, inahala waka vihera atiana ni amuavano. Epoma ele wi empachere na koso haya. Nihiku na murungu ovinre vachuapo waivo kiwa mpira. Nikuru na feroviari wavachua bo, ya hivyo nsa nikuru na sporting wavachua bo ni ampira eli. Ela ekwa haya netanu ya serie A. Akampionatu ampira oneriwa mwe provincia yela va Zambezia. Ekwa haya netanu na moha a serie A mwe provincia va Zambezia. Yoru hela so pure laiha. Nikuru na jere inyasunsh, mpira moha. Nikuru na primeru de mayo, mpira moha. Nikuru na 3 de fevereiro, ampira eli. Nikuru na so proteção, ampira asese. Sari so pachua, sai provincia ya va Zambezia.
0: Rádio Moçambique, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Boa tarde.
1: Boa tarde, dokumi.
0: Ndete kaalu kutora.
1: Bakam bakani, naluta nani?
0: Mwleke naso mkwira, akoka wili, wana maroi.
1: Aso mkwira, wana maroi?
0: Aa.
1: Wulu, aso mkwira, mrame ye mwan?
0: Epa, kine tintaro vula obimbo mkakele. Aa, vile vile wani.
1: Mwene kurumu wele?
0: Naa, mwokurumu, kukuluweni.
1: Nena tamalela, wana maroi yuoko mwachwe?
0: Orire ne mbala tena. Asole baba kiri mkasako ni hei hava.
1: Wala. Bano mwini hai wimu ni kasopa ni orire yola.
0: Kwa wita sopa tu wimu tuwa ashike mawini. Anora maseku wa bano. Anavira wea anawa ni kasako. Anona hutie yoka vila orire.
1: Mwalima sekunde epo kola.
0: Mwalima.
1: Olu, alimehe na tuye nkalele mvakani.
0: Hapa ndiyo alime na wala kimankamu ilimuni. Wakana mwike mnapo pari mwanate pokuma iporto ujiri na mkwani. Alufasi tamze.
1: Olu, wala rabu mulu kureli heno. Mwala wesema na mviri hehai.
0: Oviri asana kaha lukutoro ratio niyo.
1: Vakan, vakan. Tokala mwuse nangu nakuni hayaka.
0: Ah, masiki, hakuwe wata, hapo kumfuendaka.
1: Ore, rabu, nkawa mwengire na ya chua tanu?
0: Mwabaji ratinyi mkakenda lukutora.
1: Yena tamalela?
0: Mwabaji ramu haraka nafani ya. Mwanaka upaji ramanusha. Averi Natalia. Okwasa Natalia. Ohala mwa?
1: Kai, ohala?
0: Kamu kuhana lukutora.
1: Ohala mwa, kamu hile mwa mwa.
0: Oko ashira kane mnambu naka nichani ya manuwele. Berigato.
1: Berigato, nina tamalela, buwa tarde.
0: Berigato. Sina nijera, apaka mibabaje no para.
1: Hiyanta sina nijera. Moni moni, buwa tarde.
2: Ora viva boa tarde anami watene radio mtambiki boa tarde alikutema mpanyimgara mjilani
1: boa tarde ana tana babi jaira
2: yao taolo bana 94 giga wana baranko
1: ah tan 94 giga
2: ana
1: 94 giga mala wasema na mbiri he hai
2: mala wasema na kinona kikovir hapama Yani ve namura la mvakata tiwa pava vene. Kang alukutoro mjila ni yoradio Mozambiki na ve anamu di vate.
1: Vate ni noto muluku nera ni kavi heraka.
2: Inna romela eto muluku te parpari ni mtavari.
1: Evele velo. Kala muswe langi na kwenye hayaka?
2: Weno sawa na kwenye hayaka. Naruto habuto agileli. Hewe ramito kina kwenye hayaka. Kina atuma latuwa ate ne yale na kwenye hayaka. Kani ke... Miruku sawi welela makolo awa na arte kale ya atuwa wede ni makolo awa kani murima we malapot. Kani murima sempiri wekiri kawa wede na atu, na arte wa wede na akuiwa, na arte wa wiwa malamulo ni elotuweke.
1: Brigado, nina tamalina. Kwa mwenye reni achu atanu?
2: Ya, mwani waroma epara ama ragado na nanya. Ya, mwana kakilezia, mwana kaluberto, wana hapi wana gula papa ya nekikere ya madele vitoria. Hapo kohene, ya kile kemale kiraka. Wana chokitufeto hapo waka yato, walogu wana ashwa, wana rosa ula, nunte loguru seru na mwere na Donald Sinda. Kutate motivo, walogu wana amu mpa uwa ula, adwana neli wa tandani. Ana miwa atene, nunga walogu wana emisi ya mtotoroso, ya kile kemale kiraka, mwana walogu wana 94 jizu wana barangu.
1: Obrigada. Nena tamala mluku ureli heni, boa tarde.
2: Boa tarde, kanani wala papama na vemluku ureli heni mpaka mpaka mpaka nyo radio Mozambique.
1: Obrigada.

0: Ankolo teliwai, moni moni pola. Atreti, hey yela, atreti, hey yela. Moni moni, buona noite.
1: Buona noite.
0: Buona noite, buona noite, come?
1: Bakani ka okumanye.
0: Bakani, bakani, alo janani?
1: Elidi, unamtangurini.
0: Anelidi, unamtangurini. Mwawa iwo.
1: Nari koluwala, so kitu nthamela wena.
0: Wole rabo, malo wasema nambirin hehai?
1: No, vira pama, ka iwe yu ratio.
0: Noto ratio muluku. Ay, ni morla ikarara, chune viri hapama, ni pio lelo.
1: Eh.
0: Okala musa nila yu nako nila yaka.
1: Ah, unako nila yaka, timwara kama ninyo, kiraki na baba.
0: Aha.
1: Nsina
0: nawe?
1: Nsina nawe, tana maninya.
0: Ah.
1: Kengkara na baba.
0: Ornono, unako nila yaka kavi?
1: Nako nila yaka kumina pili.
0: Kumina pili?
1: Makumeli na pili.
0: Ohia tose, 22.
1: 22, ne kunyaya.
0: Ah. Mulukere murelia, parabens.
1: Parabens.
0: Ah. Nka mwenyere ne achu atano. Nere ulu, akuvela ya o, nashelihe.
1: Akuvela, nto ya wanaja matapo, sekuwa.
0: Ulu. Kamu hari na thamal na kamu mnyere na chuatano.
1: Ah, kena mnyera mudiya kaho tena rulu wala.
0: Yeye maleliwa tonari retio haripama. Kamu ha awale la elukuluku yela hiyo chekula. Na amsheli hana na suela makale lo ni vinha huo homala wesemana. Na vaha tumpuro yale ya kwani hayaka. Ahiwen rovolo wale lo omelo na haluchika. Mvolo inarito mamso ile mchuna kwa ni hayaka ahielele.

0: pa 248,000 anikelela maporo ale.
1: Asanti Maria Fazenda. Asosiasao atia na loko nua tanu omwira na koso e distriti o makumiha uno ukab delgado uha pwanya mpanko woka vihera misro kuira truele uvaramiteko chomwira na koso. Duarte Lias.
2: Akali asosiasao ariaye atia na emia taru avahie isheke yonchuruku wopoha imilian kumina taru nua elufu emia taru umetekali okumhie nipenudhi mpingo unasons unidash unukavihera unchiran haku mawani.
3: Este apoyo destina-se
2: Ulankavihirola uri okurumicha miteko chonakoso wachira atiana ahokolele umpanka nakoswaya yachiraka uchiriha nghaku mawani.
3: Para revitalización da economía local.
2: Manuel Arone, nontonyira penude. Mpante Nkina, Mosei Zakarias, uholele o provincia omiteko chotekateka, olumachaka, uwantonyirawe governador o Cap Delgado Enre na wawuhereria atianale yunui hachaka umana na uorera miteko chayacho na koso ni akaviheraka unuiha nghako wa distritu.
4: Expectativa que temos.
2: Wetu ni uorere uona ni nkavihachiru ula uri uona anna mawani arwaka vaholo yikaliheraka makaliluaya ni mawani nghana nkalaka mtonyero.
4: Las vossas comunidades como referência.
2: Atiana avahie njuruku kavitale utelia waya ni ahosukuru yulupelelia ya utarhelela ikano chotene chihimaliawe guvernu lonko wovrla nteko njurukwene.
5: Asumimus u compromiso de utilizare.
2: Nina hulupelela utumiri umana na uorera njuruku nivahie huva nirwaka umwira na koso ofaita.
5: Transformando este apoio em negócios produtivos.
2: Atija saide olumachaka ihina chowato nyira mamembro o asosiasao kumi na tanu atiana amwira na koso idistriti omakumia uno ukabdelgado uno.
1: Asante Duarte Lias ni hapari ya himachera asosiasao atiana loko nuwa tanu omwira na koso o distriti omakumiha uno ukabdelgado hapa nyampangu woka vihera misro kuira atruele uvara miteko chomwira na koso. Chinira chivariaka miteko chotru selihi ya uteka teka che isala chochikola chakanyula chini mwananka yani mlungu wongikiri wu mwatanle distriti yomalema Wampula Arisha Euros.
6: Ama holela o distriti yomalema iwa provinsi ya Wampula asweli hananlelo wete trani ohala vakani wiwa malihiwe kamuteko ori heresu wa isala sanyanyi mwe okati wa manya kunyaku ni ihasara sepatu. Mahole la mukoroni wehera samiteko soshuteria amavano ni varlo sabano omalema Abduli Afia uhima wira idistritu sotene wa mwadi kelo upakiwe sapwe yanse isala mloko biraruni itana sheshe mwaha wa mulatu yola. Abduli Afia uswe tana nlelo wira numuru na isala iya sinihimwa muhina mwa ishkola sopieria kablokoni isheshe. Abduli Afia uhunje rehema kawira okatula va isala sotene se iya sinivaro mteko oso mwa mahawa manyakunyaku nomala amatanle sore heriwa wahalela kapahi wavi wa musuruku ongela okuiheria muteko wote keliwa isala so wakameliwa ni tauni saipatu.
7: Todas foram reconstruídas.
6: So tene si sanyanyi ngwe mahawa ewo wo wonovira amatanle sore heriwa vano isala seye sahono nenge mulatuwa itauni saipatu so kala nanlelo sihakumbe oreheriwa nihima umwesi so kala isala pili sihono nenge mwahawa ihasara saa epadru oshilini siri isala taru ni ohime wira umwesi kakanle ana shikola anisoma vanlaka niwene mwahawira ana munjene ya hubu wela oteka nipanda ni mosa onisoma ya okatula va ana shikola yao vano oshilini nanlelo akala mwate loa ana mwane okiraka mloko mitana miraru anisoma vanlaka niwene
7: di 80 alumnus.
6: Na atapule la masu amahore la amukora uniwehere samteko soshuteria. Amu avano ni ivarlo savano odishiriti wa malema Abdul Afia nisovariwa mpaka umuta ola. Sinduluwa na ni mitoko soshuteriasi wa isala saapwe yanse ni ewo wo unovira amu atanle. Pamosani itauni saa epatu edishiritu yele.
1: Edistriti yo kwamba uniyasa na watela anamiha kwa nopave la utipe la ifabrika chote nkacha icholia ni upanka ilo sumaria fazenda.
0: Edistriti yo kwamba Empanya nea eriare msewe oniwa naniha ilapo sikina na veto I provincia anto kuampula o Zambezi ane o Cabo Delgado. Tivonto wankwele ya mawa kuvea oweshesha mpanta yola wa ifabrika. Ya winto, ikapeleliwe mapuro awi sitipeliwe mwe ifabrika sayale ankwela uruwe riha e distritu ele no tandiwa nipuro ni epoma ya mapuro ale sikanla ya mikwara sopa ha 300 ya winto erwe yale oruwe riha. Mpaka vano o distritu yo kwamba yo kala wa ifabrika yo tanla nchoje yo paka makuri asoja yo mshila na kuo upaka epepa na veto yompasa arosho. Wanonto, ware aya nipuro neno wankwele aya wi sikalewe ifabrika iyo. Yo kwela ya wi nto, e distritu ekale yosuwe liwa sha, ni yawone ya, ano kusha saseyo erohiaka va efera yeyo sinisa ikalelevo ilapo sikina eni ya hipakiwe o maputu upweleliwe mweri yola. Eri ekwaha ya nami loko mitana mosa ni emosa. Upakiwa efera international de Maputo. Ehali elaleiwe ni mutoko eno wehirasa olima ni muhako disitu yo kwamba Jose Dalmeida. Ulumaka ni Radio Mosambike.
8: É possível sentir uma tendência
0: pura na nona wi akala alipa okola oruwe riha e distrito yawo anirwa mu imara soma lihera ekwela ka wi epanya mapuro au tipeliwa mu ifabrika saya se yosini sinavari hamite ko sohia na hiana osuela wi wo kala muruwe rompanda wasa olimi Ivanto, tana asasa ya wi, epanye mapuro ayawo otipelamu ifabrika saya. Nsuwe nlahu wira, no kala no mikwara sopi era 300, maseyo onkwele anto wi, yawo anakwela wera no saseyo etipele. Ivato niniweseshe samuruweru, uhikande vakuambaru, wakala tonu mapuno makina ntoko maua, umarupa, oshimbu nila, na veto okuruwe provincia yo Zambezia. Mote mwene mmoso kala sinkumelela. Ivanto, toraya ni wajerera na yale anakwela wi, eruweri he, e distrito Iela.
8: Destes 300 hectares que serão implantadas diferentes indústrias de agroprocessamento.
0: Tapulende, masu a José Dalmeida, mutokwene owe herasa olimi ni muhaku wa e distrito yokwamba, anleli heraka mupuelo wa epoma ya mapuru ale, kwela ka wira, erueri he, e distrito sitipeliwa kawo, ifabrika seyo sini, sinare herera itu sokumelela, va olimi
1: amwava na opereria wira aitumiri mapa ni chohapa la Rajabu Asani
9: amahulela amawani mwamkulu tuwa onamihavo wanamleto e lokalidadi ya osawasa wa e distritu wa Mpula ani umpereria ashipapa na ale analela anamwani watarataraka anaya ya sekihaka ovira ipiro sota kala sikanle owati kihereka utuli mtokelwaya umihuli kalilola unikumelela okatimosa Nondwa huno, vanoni waya wera asimali vamosani amu avanu mpantole. Kanishi keria avanchi pale ushikola, etarlela kaya kala ashana achitiana, ovara kamiteko samawani, ntokoni omweta panana, guva nisikinaku, vano ashilo pwana, wate laka uuri aso hapala, vamosani apuita. Molu mala ya asweli hiwani Hasani Ernesto, orimaholela amawani mkulutu wana mleto onamihavo. Yogo okupanyende wera, nondwa huno mkalelola onashankiha ama holela mpantuli. Hatani ale aniweheri amite kososo mamapuru ale, mwaha wo wera eshikola mpanyende yao. Kanatela anashikola orowa osomaka, babo vakushiririhe otamihi wa ekalasi aneta na pilo kalesetima. Ohi waka kintaklasi, nya mwaha woto welasumi.
10: Kahang kushwa mawamata no anhala satoela kalate tu hiya perperu samaiwa. Vale akarashi tia na eleli horo shkola iwe shoku yonone tuendru apana anole. Na iwa wata mweta santo ya kalashi lokwa na yao ya laitate. Muna aponya paha mweta kapuetra. Muta chane meme. Nake laka ruale la mano puetra ola. Ay! Kani iwa sato nina mwa hiya hiya ale pahe. Nasha akala ama tia nubi wa wora kina tampan chawe la sawoba wigo. Ayo kia liliwa morotu kia shiliwa neme mpahe.
9: Ya rima suawe Hasani Ernesto. Rimahulela amawani mamukulutu wana mleto onamihavo. Elukalidadi ya osawasa weposto administrative wanshilo. E distritu wa mpula. Avekela ka ashipapa na ale anale la anamani mapurwale. Muhina wawase kiha ka sota kala. Sikanle owati kihira ka utulimu toke luaya wumihuli.
1: Ihapare chino titimiha ichipo che kurwano ni abilu ni huni wakuma uzambezia.
11: Alipa awina ni keche nyambaro. Ahakala lela miteko iwondreo tukunukiwa ino opakiwa. Waesakela ya netana maha ya menelwa ni keche nyambaro. Iwondovili hiwa epoma ya ona guru omokoni ya provinsi ya Zambezia. Alipa wina ni keche nyambaro. Iriwa indo ni kuru na miteko za wina ni kovelo na panewe ditelele. Oho lili ya miteko henga wana wihiha nupwe la yele iriwa makolong waho.
12: Miki niwa Rafael Mario Sitima. Nakuma epoma ya wana marohi.
13: Achumo hina.
12: Wina pama zeno kwaranya. Ohaka lala pama zene itishtiri tuiteneze.
13: Mohina ni noa olelo.
12: Olelo kaninane ni noa. So tempu iku haya zini wazirwe zi noa ni nena.
13: Mtuwa shena mwaka huru hino kuhela.
12: Epa eshkala mpaki weshkala.
14: Mibelwa. Ashkoti, ngikume district ona mkubela.
13: Atimo hina ulo baba.
14: Ni hina sana sana.
13: Mudiveliwa.
14: Ni diveliwa to.
13: Asiya ana hakalala ni mani.
14: Yani hakalala, yani hakalala.
13: Eh. Murewa chakavelina nikeje.
14: Ndilewa jisaseja ni nani.
11: Nimwe epula yako khira ka to oduli. Muteko ola ale rana madivediwa muteko oni hiwa nikeje gara ye pomo ana gruwe. Edigwa adivediwa ni yele yonaya.
15: Osivele wa pama bo. For example, osilo no lelo wo hiya na. Baba mucho owinde bo osilo.
11: Alani hiha, mtoko ene provinsi wa Zambezia piyo matush, onina alipisa mbahole ili ya mteko za wene kufele le provinsi wa Zambezia, we titele le tunavaya, wapara miteko, dodi di mihadoma koloni za ana nloko e provinsi wa Zambezia.
16: Udiyo wosha reno nsegu mwitu bon, chenga shuwer, agora sinto que a festa vai começar. Os artistas já estão a desfilar, estão a cantar e acho que vocês estão a gostar. Eu quero primeiro quero agradecer à Direção Provincial de Cultura e Turismo que preparou este festival para Gurue.
11: Pio Matos, mwemelele e provinsi wa Zambezia, nyo hakala le lorehiri wa nikeche kwa haya netana moha, yerenye poma ya wana guruwe, omokoni ya provinsi wa Zambezia. Okumele poma ya wachwapo, abilu ni woni.
1: Ihapari chela pocho kope la ilapo yo Tanzania ni Amerika. Ahi wanana ni uukuliha manana. Oka nyeriri ya atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yo Amerika. Monteiro Bonifacio.
17: Ilaposa o Tanzania ni Amerika. So hi wanana olipi hamui wanano ni owehawe hasa ovukuliwa. So kanyeriwa wa atu a ilapo ya Tanzania, we evolue kimo ilapo ya Amerika. Mwiwano ula, upanyuwa wa mtukumano ni maministru anatropa o Tanzania, Rimo Nyansaho, ni anawihasa mwiwanano ni ilapo sikina o Tanzania, Mahamud Thabit Kombo, ya Ryanu Nikuru na alipa amalamulo wa Amerika, eholiliwaka ni Ronnie Jackson, ari muholili ni kuru na uhasa miteko sawaki ha elapo ya Amerika. Vamutukumanu ola, wovanyi haniwa sa waki ha sa nakoso, muhaku, waki ha ilapo ni okali ha male leo, muretele mu ilapo sa mshereshere mwa eparea ni The River Africa. Ilapo pili isa, so hiwa nana olipiha miteko sa nakoso, ombari wa makuria agash, maluku wa muhaku, ivyao ni sikina. Elapo ya o Tanzania, yoveka omalihiwa mwaha wa atu, akina akina, ohemeriwa ovoloa elapo ya Amerika ni itu sikina. Alipa amalamulo elapo ya Amerika, ahoni hera uhakala waya mwaha wa elapo ya o Tanzania, okavi hera miteko ni sawasha shiramuretele mu elapo ela ni sikina sa Mwafrika, owana ni ananyata ni miteko sikina. Ministro na wehasa muiwana no elapo ya o Tanzania ni ilapo sikina o himawi mutukumano ola wari wokweli asha ni woko oneria va elapo ya Amerika va hilaya mipimo so hiya na elapo ya o Tanzania. Yaka evirale elapo ya Amerika ya himawi wi alipa anakoso o Tanzania evole wa America epachereke Oliver Musuruku na Pira $15,000 au America bakiviru emilion emosa wa mitikaj ehinaye otumula mahuku ayom kuvernu ya Tanzania ya himawi ya halawuluma ni elapo ya America mpua mwa mwiwanano wa ilapo okumela odara Islam ehali elamvahiruni miyano Monteir Bonifacio.
1: Asante Monteir Bonifacio wokuma odara salamu u Tanzania ni hapari ya himachera ilapo yo Tanzania ni America ahiwana na olipihera wiwana nani uukuliha manana okanirahi ya atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yo u America nina atruwela ni hapari chunlapo no humomo naso wakatula ihapari chompira. Baia ope manjani idumingu ulishinga ushintia ampira atano kwa moja ni ferroviari uongo masintan wani herenia itasa yo Mosambiki we kwa hayo quartos de final wo maliheri ampira funti abaya opema Arthur Semedo au kupalera ferroviari ulishinga ahunu wa ujue la umwira ampira pimana ashinti ya kabaya ampira enchi Semedo mpanti nkina kuendre mpira yoyo hokali hera wapima mwe mwira mpira anuhalawe watanla masintan omosambola ni ferroviaru omaputu ikwaha yo nakumi nataro. Ferroviaru Kilimani njana idumingu honshinta Sporting chicho Kilimani ampira ele woha kulelia masintano ompira o province yo Zambezia bilu nione.
11: Sporting ya vachwapo ovo tiba murungu yola ni kuruna ferroviaru tavachwapo wa mpilia ayekwaha ya netana moha province ya mpilia ola anido avokingwe yate na ferroviario mpilia wawila ni kuna ferroviario evole hiwe ni miru ni nasir o makuchuelo Bartolomeo di Jesus Maria o kufilatina Bartolo rana masusia mteko dhombo kampira ni kuna ferroviario o tepo zivejiwe njele o neje anamvoka wa mpilia ya nrayana eleri hiha alipa ya nadhivile mteko dhombo kampira ni kuna ferroviario aha kalalela.
18: Então, é malahijo. Ferroviário 2, Sporting 0. A ferroviário vanani é nia. A não chocar pola e barbari vano, a não manar rio. Já amo e jujumera chuala yua. Vou bater ferroviário. Ferroviário damperes é ML, não sei o que. Ele moahi elogian logelaya. Então, ele não vai viajar domingo.
11: Pira ovo kingu a malasumano runsava wene corna ferroviário vai chuapon emelampro o pagera. Nem pro lo comin mekinako mitanamiraro.
1: Desportivo pembam frante co chuaten cachama. Mayo mwira mpira chuwachiri hao kulveli ha ukalana mayo mwira mpira o provincia.
2: Disportivo o pempa ukab delgado enre iklubi inahala uwukula umorsa cha nchuruku chuwapavila mayontika mpira nilaponi hu ni ilapo chikina umiaka chinua ihina uoma la utukula ichikola iyana mpira ila iklubi la. Mosei Zakariash olumacha chomo stadi yo pempa ukati watukulia ya ijikola ya nampira watunkalia wira uhia umorsa cha nchuruku ikulubi inahala upanya nchuruku ni projetu ila yuatengaja mayotika mpira kamana chinahala ukumelela ikulubi chihala wavyavya mayotika mpira atengaje ni ikulubi ila.
19: Representa un encargo muito grande.
2: Uleva ukale nteko mulu pale wakelela mayotika mpira okuma madistritu kamana kampa ntonyiro mwechana na hawea moyundi kampira okuma ilapo chokopela pimana nirukula nimpavela ihina umyaka mili aula miraru ukwela kweli ha itu yowa wana moyundi kampira okuma ukopela
19: sopra o clube desportivo de Pemba
2: itikolela kahiwira anhala ukuma moyundi kampira a desportivo o Pemba pasi nanso moyundi kampira o hina hiena
19: é da escola de formação do clube desportivo de Pemba
2: ndrita o provincia unawa weha amava nteko nimatikele ompira u Cabo Delgado o hototopela nrukwenyola asosasam o provincia omiteko chumatikele ompira u Cabo Delgado ahetonyera ukavihera wachira ichukolela yompira wa provincia irwe vaholo.
1: Asante Duarte Lias. E provincia yo Uniasa inahala wakusa anachikola achese omite kocho jinaistika nuhala utonyera masintano ompira anashikola e provincia yo Unyambani uyola mwaka. Maria Fazenda.
0: E provincia yo Uniasa yo hatanla anachikola achese mpanda wa jinaistika yao enia kalele onamona wa masowa anashikola ni irane o provincia yo Inyambani mweri yola. Mpaka vano, anashikula awo eni yireherereka moli pihera. Awi, yiso onehe ni yakalele onamo onamasana sene e provincia yela o masoa o inyambane. Airadi Mosambiki, avira mnihiku nana na murunku. Yona, mota simpaki waya itrenu saya. Vavo, mulipa watanda yawo eni yakalele va ejinashtika o inyambane, Otiliu Martins, ohiso neha, oteliwa murima, mota aniso neha ya wetiha ni otariha sa seyo siri ikano sa ejinashtika.
1: Nopi ya ukomone wongkumane logo hapari, asosiasan atiana loko moja nuwa atano omira nakoso, idishriti yoma kumiha uno ukap delgado, wapanya mpanko woka vihacheri ya misuru kuwira, atruwele uframiteko jomira nakoso. Idishriti yokwamba uninyasa anawadela anamiha kuwa nopavela utipela ifabrika, jote nkaja ijoljani upanka ilosu. Ilapo yo Tanzania ni Amerika ahi wanana ulipihera ni ukuliha manana o kanyarehi atu o Tanzania anupanka isafari ilapo yu Amerika. Inya jari hapari chulu pale ni chikina kuchakole ni
20: mpanele
1: uhapari.
20: So pacho se provincia Bazambezi ya Ninusha Rodriguez.
1: Ni minasira dawalfa Ana... mikrofone umakina ni makungal junior niraka mpo herre wiku la vosalama mteko chintar na paradu msambiki. Buwa noite.
21: Kumanilo waihapari. Kumanilo waihapari.

0: asakulima achibale nkati mwainu provinsi Zambezia ndiwo anakokometwa twera akhale na pinga ya kuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kuina ulimi dwaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi makanizo angase milire ambuto zinatendeza mabasa aulimi nkati mwa misoka ya kusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezi ya mwakisanzo Gildu Tangata mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezi ya aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya bambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala pakusiya kundi ya anewa makanizo unoli nkadamu asimba kundi nangwaji kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukale maso so na kufuna kuonera udidi wa asakulima tangu kazikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pekitika tingalida tinenda pa tawa tiwangintima tiwangisiri pamoto panapola ti kwati pamoto pida tisaki podi pakubwereka tawa tipati pamoto paza tangu ife kina tijesa ndi paza. Yes and the munda. Tika siate mbiti mwana kulira basi. Nkabi kita jintu. Ta pekitika, ta ndinyatwa, nkabi muntu wakabidi kila tae. Mwenye safunika kutiti wangintima, tibole tipa muntu kumunda, tangwa kife. Kaneta atu, ndi paza yu. Ikaderno atu, ndi munda. Para kutia ambumba yonsene iji. Kodi antu yonsene anaonefe kutia amama anga mapurumu, mimba, zipu, zikulu. Tepa, aweni pontu alikumanika kutia alikusukwala. Tangwa sazi yo kutia pidaluzefe ife asakulima mbitiluza mbeo na minda na mindatu bimajiwa. Aweni pontu alitepa salamosi wa utukusiono. Suatu basi tae ife tikalima ife asakulima. Tisalima para kutia tipeze ife. Tipeze mbuntu mbumba ida yekusiana siana. Mapada une podi ukandi sipirizado ndia anonsene asalangani la kunaifipano kutiti kwa nisiti ajesi. Pa mizizino tulonge kute ife provinsia ya atu ino adavilira tulonge milime kulima kukuvilira ife gumana na matakatu na kusweka kwa maze. Tao kusweka kwa kondisawa ya michini ya mazi. Ife tisalima, adavilira salima mbuto za mapedi. Kutu za magoa. Tao, puliso kute podi mazi ya kabwela makulu tisaka na mikanzu kakama. Mwenye tepa, so podi longa kute mule mwenye ndamba mupa mazi mule. Tao, tiku ikemela kuna sakuli mwasene. Akwati pontu mpamvu zibwede pontu mwakoka mwene. Panapola. Tao, kwanise kulanganira kuchekera mbeo ya bambaya. Tangwa kima bambaya na peza masamba na jiwa. Tawa pansi pontu anatia jiwe. Ndi mbalonda mazi. Pangono munapua mazi. Ndamba indambaika. Podi kandi mapede manga. Tawa mpua nangu wa mapede munagumanika kuti mazi ya likusuza. Tawa mtende mitulonda antota. Tika kwanisa pontu. Ana kwanisa kama ninga pia orta. Tawa podi ikambu pangono para kuti ana kwanisa ambu. Uku tika langanira mabambaya, mafalinya, mana mapede manga. Tawa orta ndi mizi ndi pintu kuti pia mizi ya kuchia pabasi. Tawa pia isa pasa uruso. Tapepe na kwanisa ishi mbitija. Kundukunangu mbiti buluka mbiti kwata para kunsika. Mbiti enda gulisirambu anza tumbo da kondalima. Tawa kubide kokeni na kwanisa kutipeza kutipanangu. Mbiti ona cha ugula jamu para tiji. Pondu mbiti timizi ya panangu mbeo zato zusendi za luzika.
2: Tepe simono basi nkirimani nkame tanu tukoziwa kuti kionzi kani kiki anesa maluwa ni mazenji tukulonga makisanzo ni ingarabanika nkati maluwa ni mrumbala mopeya tangu ya damu ya kabarabasi mula funguru wao mazi ya pefuka mkulo mbaja mina.
1: Ande, tikalonga tangu kionzi, tangu chii, iyo nkabi njira inoonge kuti mbailonda kutiso ndinalasa hapa, ndilibukira hapa nkabi. Orzinangu njira isaoneka kutena pita napa, kamala yesa za pita na munango. Fitepa tikadikira banangu vidakala kilimani na shindi basi. Mbwenye madistritu chaza kabili da tabuka na chonzi. Ponto, tikalonga chonzi ndi chintu chinangu. Fora, tikasia chonzi. Chonzi bichizati lae mazi ya kabwela mbazala. Baka hapa tangu kabwela basa. Tawa pepupeni, tajiwa na vintu viwi. Tajiwa kundubozi na chonzi, kundubozi tajiwa tangu kupafuka kwa mazi ya kabwela basa.
0: Kondi nangwache, apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbajinensa makajiro a alimi achibale pinachitisa kuti pakonde kuoneka utukuko wa maso nkati mwa anewa alimi
1: ndi nkuwa unaife sakulima kazi njikuwa ndi sakuwa tangwe mitengu ya kugulisa tangwa chinjanyi tikaona kutepode anza atuwa na maroja tawa pintu vyao pinapikulao mitengu anaika ambawe ni tangwa seziwa ndi kupikuda bukao ndi nyatuwa ya njidaone rao tawa upataso tisaza kaoneka kunaife sakulima tisakalantu kusangulwa inga ife tisalima tisaona nyatuwa ndife ningatepa kutikuona pabozi taantu amala zwala umera oburuka mazi amala kuja David sakibondo kuna mbeo tupati bondo mpamvu zinangu tikire bondo basi tapana ngu podi konda kama didi bondo David ate David tiwangi timanginche kate yoneke chakucha poso ile iburuke ikabanza buruka tapo sasa kumanika kuti anazaka kasakantengo asakala asakugula anabuka kutali yakabwera muno boma ya tusaza patana pabozi so na weni anabwela anakugwanya kugula basi
2: bulukira maziko kunja
1: andi ya kubulukira maziko kunja aweni akabwela so asaka bungwe yao basi boma pabozi na weni anakugula basi taombasia hapa kundu mwanakiro basa adalima adaona nyatwa adatabuka adavunga vintu yache adavunga mpamvu zache mbansia hapa kundu taosomba taratara negosio na ana ale adabwela kuzaka gula basi kuti ora kali kaona anthu nyato enseni aweni akasuka mendo akakhabi yao pakadera nao tambalali tao pepopi nisazakaona kuti ene sakhala ninga ndi koloni pontho pada kuna sakulima tikutepa tikuti kukoloniza ripondo andi
2: pinafunika kuti utongo chiti tapezera sakulima nenchi makamaka
1: pana chidzungu chidabulusawa pontho azungu alonga oshukuluta sawo entao analima ndi munthu nango anagula ndi munthu nangu tawa para kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa anafuna gulo na alimi mbuto ene panafuna kwenda kagula si alimi ya mbuto inangu tioni tiki chisanzo iye abwera limaputu ife talima tilimuno panangu talima murumbala talima panangu mopea tawa openu ndi luabu tawa iye ana munthu alimaputu chigumano cheza kachitika maputu sopia pensepia malira kondo alimaputu nkhabi kwanisa ziwa kuti ndi nyatwa yanji idatambika mupea ndi nyatwa yanji idatambika luabo peno murumbala tawo iye swana ikhana musolomo wachi somba ikhantengo na musolomo wachi thangu iye tepa saziwa kuti pepa iye nkhabi luza chintho taye nkhabi nyatwa idatambe pontho podi kobiri kabwera inabwera kuna iye taye ntawo iye nkhabi nyatwa taye ntawo vala pena so atendeze basi munthu adabwera para kuti akwanise kuti ambwezi pontho abwerere basi tikalonga ulime muno ziko yathu ino adaeziwa pyonseni pyabwera pyagumana ulime tikasaka nkhabe munthu adaenda kafunziswa kuti tefane ndikalime para kuti atome basi yakulima muno nkhabe peitabwera so munsolo peno ndilonge ni mphamvu za mulungu basi na nzeru zidapumirwa anthu tambatoma lima peno ku shikola yakufunza pyakulima yabwera thangwe chija khalipukale sakulima sikuti ndi nzero zidabuka musolo kuti tifunziseni anthu kulima nkhabe ngonga kuti tikalonga na chizungu ati ndi trabalho natural ntawa pepo nkhabe sensura podi akafuna kuti achiti pizungu pyakuvilira maningi sempre anabwera pontho basi kuna sakulima mbazavunza kuti ichi chakuti chilitani ntawa pepo kuti para kuti anthu akhale anthu afunze anthu anyerezera khali na nzeru kuti safuna ndinyerezere chakuti ndinyerezere chani funa ndisake panangu ndisasanyiri ndeka ndisasanyi chakuti iye primero atoma kuja ichidatome kuja chiti chatoma limiwa tapepere kupangiza kuti kulima ndi basa inapasa mphamvu ya pyonseni pene yakupita pyonseni pene safunika kuti alimezwe thangwe che ndi awene adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwe chinthu achite chinthu chibwere chinthu athangu kuti atoma kuja mukavunza podi tikaona kadamu athu anaife chinchino tikavunza kudabulukawa pharao kudabulukawa adavilira ababawo akhala alimi na nyatwa zikaonawa kumunda kule mbakugulisa pang'ono kujeriwa ninga munaongefe mu mitengo machite panena wani mbalimba mitima mbafunzisa na vyanawo kuti panangu mangwana anakwanisa kuti mbatisasanyirambo mitengo imbibwerambo mwadidi tawa pisaza kaoneka kuti pepi kuchitika taye sakhala ninga kuti apaye adaona nyatwa kuti afunzisa anawo para kuti kamala azapheze ziko mitengo ilemezo ya pinthu yakulima tawa khala ninga sinza mazi mbanda adachita pinthu taye
0: mbwenye mama Janita Armando Rogerio mbozi anasokolera nsoka wa alimi wa akazi nkati mwa provinsi ya Zambezia aziwisa kuti safunika onseni asakulima akhale pontho na mphamvu peno pinga ya kuchita anewa mabasa thangwi basi ya kulima isabweresa udidi wakufunikira kakamwe mwaipyo safunika alimi anewa akwanise kuchita mphamvu ya kuzwala mbeu zinango pamfendo ya Nyankwira.
3: Anhu ngalininga nefi tingalimani mphedi tameti zviyambuli makunhu ndavonto tike falinya tike prima ngabozibo zipi mandu itani kuti kuri pimanga anywa tionembo chinthu chakuti patirira tikwanisembo yesa mapiana akoti ngangatanganire mphedi polembo tamaza sera maza pakaifi kunthu nakhabi nefalinya nene jine masama masambeni khabi oneka kuri pensene kuri pyamala
0: kuri utongi twera kupezera bale anewa ataneseka na kuluza minda thangwi yakuzala kwa mazi pontho na chonzi cha Fred inafunika kuti yakwanise kuchita mapata pankono ninji mwanjangu.
3: Ndipida kwanisika primero mbira tumathamanga kwa samaphaza, kuri maphaza nango kulongera adenda na mazitai. Anangu akaitangalima kasiratu kumunda. Angalima ife modatu ndo tingamali maengu siya munkhwimbi. Mwako afikire kene mangwandi naigumana. Ndipa dabwera madzi nkhabevi maphaza makwenda. Tamba lepa samaphaza na mbeu chakutoma. Ndipo izvi vinangu mbika kwanisika kumida ngaoneka. Mbapasa mbasambaje nkwanto satana enquanto essa guita assazua por exemplo tem a mais dinheiro fona apo angapo ando fona zuare na zuare a gente cabe embio então o governo bebeu da quantia mas ele pesa muito com beu co mas ele pesa mais pesa embora que te pode angati pesa poço mas tem que embio ele que fará taritai porque já cabe embio nem da casa zuare a gente mas eu culpo então ando fona zuare da zuare já mas prima angata que cavir tem que da casa embora não pongo a luzica mas o prima angata zuare nem para fona zuare o mata anga fona zuare o governo bebeu da quantia mas ele pesa embio na mais pesa. Então, vai ficar sambo, porque passa sambo, porque a cuja é bom, enquanto só ganha carimba, tica, tani, quando sambo, funga para.